Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: wherever you hear us. Whenever you hear us, you're getting constant music variety.
1: 88.1 Radio Bandera.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ng aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House,
1: ECR Dry Goods Store.
0: ECR Dry Goods Store, di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre,

May bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel

0: Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
2: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
2: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
3: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Ako po si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Basta radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo! Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte!

0: Good morning! Los Son Visayas, Mindanao Metro, and Mega Catarman. Magandang umaga na! Gising na, bangun na! Ang ating oras sa buong kapulan ng Pilipinas, mga kabandera! Alas 5:53 na po ng umaga. Oras sa rin po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation, ngayon rin mas lom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito sa katanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarmine. At syempre, walang ibang nag-iingay sa inyo mga radyo. Papa Prince na po, mga kabandera. Papa muna, Prince Pepa. Siyempre, huwag laging kalilimutan mag-share ng live natin ngayong umagang ito. Anyway, hindi nakakaalam. Araw tayo ngayon ng Monday. Lunes, mga kabandera. Kaya kailangan gising na gising yung diwa natin, ha? Kasi pag hindi magising, naantok pa yan. Kailangan mo palagapukan. Palagapukan, sin makalima. Makalima, makaunom. Oo, July 13, 2026, mga kabandera. At syempre, yung mga gustong magpa-shoutout, mag-comment na ng pangmalakasan. Dahil babasahin ho natin yan ng pangmalakasan din naman. Kayo mag-alaala. Babasahin ho natin yan. Baka maka nagsasabi kayo na hindi natin babasahin yan. Babasahin ho natin.
1: Good morning
0: sa mga kapitbahay ninyo. O, yung mga maaga-aga, maingay na. Hindi na si Papa pa rin sa alarm clock ninyo, kundi si ano na, kapitbahay na ninyo, mga kabandera. Minsan nakakainis, no? Parang ano eh, parang ano tawag dito, mga kabandera? Parang hindi ka pa magigising, pero magigising ka na sa buglang gulat eh. Anyways, good morning ho sa mga nakatutok na sa mga oras na ito. Kay Jana C. Ayan. Jana C ng Paranaque, good morning. Nasa siya, good morning, Papa Pre. Ay, good morning sa iyo, idol. Thank you so much. Thank you very big. Si Joshua Bulan. Mopay nga aga, Papa Pre. Pa-shoutout po nidi sa Barangay Macarita, Very Northern Samar. Pa-shoutout din po, Ana Dorola Flores family. Salamat po sa pagbasa. And of course, mula naman kay Sir October 30, good morning. Good morning, gihapon sa imo, Sir October 30. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programang Gising Norte. Sa Winaray, Matana. Pag Matana, Norte, ha, mga kabandera. Okay, pwede kayong tumawag sa ating number 09690-716-213, mga kabandera. And of course, mga kabandera, ang ating Facebook page, i-follow nyo na po. Umaarangkada ho tayo ngayon pagdating sa online. Mga kabandera, kaya naman kinaiinggitan tayo. Mag-ano lang kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan. At syempre, mga kabandera, hanapin Radyo Bandera Catarman, i-follow. Meron din ho kaming radio application. Hanapin lang ninyo sa inyong mga Play Store, My Tuner, mga kabandera, ha? Para pag wala kayong radyo, abay, napapakinggan ho kami dyan. My Tuner, hanapin My Tuner again sa mga bungol. Pero sa bungol-bungol kala naman. My Tuner, And hanapin doon, pag na-download mo na yung my tuner, yeah! Bubulol-bulol na ako. Hanapin mo, saka muna hahanapin yung Radyo Bandera Katarman. Kailangan din mga kabandera, may Katarman, ha? Kasi maraming Radyo Bandera. Kasi, yung Radyo Bandera na registration nationwide po yan. Radyo Bandera Olongapo, Radyo Bandera Palawan, diba? Kaya dapat ganon, mga kabandera, yung hahanap-hanapin. Anyways, kantaan muna natin ito mga nagbe-birthday. O, ka-arawod man. Para di rin ako mag-request in pang malakasan nga birthday. Ako na dayon ang magpapatugtog sa iyo. Happy birthday mga kasangkayan sa mga nagbe-birthday. Durungan mang kita. Kantahan tamang kunusira. Good morning.

Ngayon, happy birthday nala sa iyo. Kaya di rin mga nagpapakuan. Nagpapaisnak. Puktulong ta ng birthday so. Kasalbahe sa na. Hello kay Josephine Pajardo. Good morning. Pa-shoutout sa Family Marino sa Barangay Imelda Mondragon. Magandang umaga sa mga taga Mondragon. Good morning pa sa iyo, dida. Kumusta? Naano na ba kayo? Naaninaga na ba kayo ng swerte ngayong umaga? O hindi pa? Minsan lang. Kapag meron. Pag wala talaga. Oh, habol na sa mga viewers ho natin na laging nakaantabay, nakaabang sa programa natin. Good morning ho sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Patindin ho natin itong mga kapitbahay natin. Oo, maganda yan kahit pag hindi pa kasi nag-start si Papa Prince, nagigising ka na. Sobrang ingay ng bunganga ng kapitbahay ninyo. Patindin ho natin itong mga tricycle, pedicab driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Lahat ng mga driver na pwedeng mabate. Kasi pag hindi natin nabati yan, lagi nakikinig, baka magtampo sa atin. Anyways, pwede kayo mag-text 0969-071-6213 mga kabandera, ha? Bago kayong mahihiya, pwede kayong tumawag. Pwede ka mong mag-text. Depende kung gaano ka ka-interesado tumawag, ha? Malay mo, gusto mo makinig sa... yung makinig yung... ano daw? Papakinggan yung boses mo sa radyo, ha? Anyway, sa lasa stress na po mga kabandera. Tugtugan muna tayo, ha? Manatili na katutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo!

pagkakataon sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang

0: Remix. Ora sa buong kapulo na Pilipinas, alas 6 na po ng umaga, mga yeah. kabandera. At syempre, oras na din po yan sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Kapag hapon natin ang best coffee green. Ang kaping wala palpitation ng Dermas Lom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa punto San Kataraman, mga kabandera. At syempre, gindaragi hapon sa iyo sa Easier Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin na ang Easier Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Blow Corner at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo. Meron silang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din po ang Acer Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunion, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Matatagpuan po ang kanilang main branch sa Door 1, Kataraman Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Kataraman, Northern Samar. Meron din po silang branch sa may UAP Zone 2 sa may Raspado Boarding House. Para po sa katanungan, mga kabandera, pwede kayong tumawag sa kanilang number 0963-085-5979 ngayon 0926-994-0041, ha? O bisita aliwat ang era Facebook page, Easier Dry Goods Store, ha? Easier Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot, kaya mo! Abot na abot talaga, mga kabandera. Hindi mo inaasahan na aabot pala ito. Papa Prince, pa-shoutout kay Auntie Maribel no Narboneta Dorol, Auntie Pagmata na, kay Aga na ko, no. Pa-shoutout din po anakon mama na si Rosario Flores. Salamat po. Yan. Thank you very big. Maraming salamat. Wala naman kay Kuya Roldan Laudinio. Good morning, Radyo Bandera Kataraman. Hello, good morning din, sir. Wala naman kay Ronel Acudisen. Pa-shoutout po dito sa amin, Papa Prince, sa San Agustin. At pa-shoutout po kay Jana C. ng Paranaque. Aga-aga nagbabatihan na naman sila. O Ronel, bakit kalit ngayon? Ha, akala ko ba nag-aabang ka? Bakit nalit-late ka ngayon? O, ilang araw din tayong hindi nakapag... Ay, nung Friday din tayo nakapag-program. Sabado at Linggo, wala talaga. Wala talaga tayong program. Linggo lang. Ah, Linggo lang. Monday to Friday lang, mga kabandera. Kaya ngayong Lunes, mag-iingay-ingay talaga tayo, ha? Kaya kung ako sa inyo, kung boring ka man ngayon, o kaya may mga ginagawa ka sa bahay ninyo habang naglalaro. Ano daw lang ang naglalaro? Habang may ginagawa ka pala. Oo, yung mga ginagawa ninyo, yung mga bahay ninyo, mga kabandera, naglalaba, naguhugas, nagluluto, ng almusal. Diba, naglililis ng bahay habang naka-Radyo Bandera Kataraman. Thank you very big. Maraming salamat. O, dahil umabot ka sa panguraso nato. Marami pa sito panguraso na, no? Hindi, umabot ka sa puntong nakatuto ka pa rin sa 88.1 Radyo Bandera Kataraman. Malandi mao siya din ako. Nga ako na. Nagbibinuot daw ining ako. Binuot, nanon nga rin siya. Binuot ining playlist dito. Busan there is yung people na play siya. Kalain. Wait lang, kay hanapin natin. Bakit ikaw ang... ano, hindi ikaw. Nagugulan ako dito sa ano. Wait lang. Yan. O siya, tawag na, kabandera, ha? 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213. At hanapin Papa Prince 949. I-follow niyo po ako. Pwede kayo mag-PM doon ng pangmalakasan. May mga question kayo, question and answer.
1: Magmata na.
0: Kay aga na. Magmata na, kay aga na. Hulbutan na, kay aga na. Hulbutan na, mga hulbuton, mga electric fan, aircon. Kay aga na, mahagkot na. Ayaw na doon pag... pinako ah, pag ginurohilata yeah. Pinangunat-unat ka pa gihubyai ka nala gihubyai ka naman lang kung saan nga tanan masuk ka gihubyai nala yeah. Kapisa naman lang pag mata nala na ginunat-unat pa yeah. Mapay pa ko nito yung kabataan ni Maring Marie yeah. Kay alas 4 pa nagkakamata na kay May Squeal yeah. Kamugun man, Derek ang nagkakamata. Ah, papayito ni Derek magkamata. Importante, buhi. Magkayaw nga ni na itong buot. Maaram na itong kunanan himuon. Pero ayaw lang, hapon ay lapagtapod kita mga kasangkayan. Kaya mayaw maghihapon mga tabo nga mayaw na buot. Pero, para lagi hapon. Pusa, pagkukusa nga pag-iisa. Abot kayo mga utok at usakuan, rapadapa. Ako nga, kuan, diri pagod masyado, nakaisip-isip. Good morning, Papa Prince, watching from San Roque to Barangay Law, ngan sitio Basud, Dubai. Ah, karayo uman. Karayo uman si ton April Salvan. But anyway, thank you so much sa imo pagtutok diri sa natong programang Gising Norte. Inaot kung tang naglilipay ka. Oo. Good morning si to mga naabot sa natong radio station. Ngandiri sa ngandiri naabot. Nagkukulaw lang sa atong Facebook Live. Kaya ba, kita good si Papa Prince. Masusugad ka good. Majajudge mo good nga. Mau ba ni si Papa Prince? Kaya ano ba ni ng Papa muna? Prinsipi pa? Si Papa Prince. Nawala yung signal ng radyo namin dito kaya cellphone na lang yung tinututukan ko. Yan. Maong. Asya, ano? Ang gasi ko nga, diri. Maong. Tutukan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 sa programang Gising Norte. Ah, enjoy the music.

Oras 10:20 ng Pilipinas, 4 na minuto bago sumapit ang alas 6:30 ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Coffee Green, nagabing wara palpitation ang atras lom sa iyo, srok-srok. Mapapalit ito sa katarang yung mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarmaya. Pag-ihapon natin ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Pinipikitan lang ni Papa Prince yan, mga sponsor natin. Sa mga gusto magdagdag ng mga sponsor dyan, welcome na welcome ho kayo pumunta dito sa ating station. Pwede kayo mag-PM, pwede kayo mag-text sa ating hotline number 0969-0716-2213. Sa aming Papa Prince, sponsor kami. Ayan, yan, yan. Ganon, ganon, ha? Mga bandera. Anyway, sabi ni April, sabi niya, dati regula ko nok na mamati. Yan na, online na live pa. Sana oil. Maraming salamat, April Salvon de Lezon. Para sa pag-pronounce sa nere mga ngaran, gaupaye. Sobra sing kaupay, mas maupay pa sa imo. Ah, di na mag-riya. Dagdagan pa iton, kaya nadagdag pa siya. Pananduyon. Joresa, sabi niya, good morning, Papa Prince, watching from Barangay Baybay and Barangay Nara. Oh. Duhada sinyang lawas. At sa bye-bye rin sa Nara. Asaan ba talaga? And shoutout man ko sa ako asawa nga adi pa ko nuturog pa. Tapos ko nakbata, turog paliwata. Kay pamataon tayo, Tony. Kusugan, radyo. Mata na. Diri ka nga ni magmata. Uhubagan ka sa mata. Ay, pagmata na. Papa French, pa-request po ng kantang Mapapa-ulala. Ulala. Title niyan, Ulala by BB Doll. Oo, hindi ko kasi alam yung title. Basta yung parang yan yung para yan ko no kay Jana. Sinong parang nyake? Jana Shea, kung namamati ka man yan ha, hindi ka nalang at gindadali ka. Niya, nangaran sini niya, Ronella. Si Ronel ng Mondragon. Tama ba, Ronel? Ikaw ba ay taga Mondragon? O ikaw ay taga Chagigili? Ay, hello po kay Malo Selazor. S.O. from, shout out pala yun S.O. Shout out from Saudi. Sa ano yung KSA, ma'am? Hindi ko alam yung KSA. Alam ko KSP, kulang sa pansi. Anyway, thank you so much, Mama Lou Selazor. Maraming salamat sa imong pagtuto. Anyways, yung mga hindi pa nakakatuto at hindi pa nagbubukas ng kanilang mga radyo at nabuboring kayo sa mga oras na ito. Lunis na lunis, boring, aray ko. Magtrabaho kayo ng maayos. Si Papa Prince lang yan. Nagtatrabaho tayo ng maayos. Diba? Kahit medyo na mamaos na, sige, patuloy pa rin. Dahil ito yung trabaho na ginusto natin. Diba? Sana ganun din kayo. Kabandira. Diba? Yung halimbawa, pag nagtatrabaho,

Trabaho ka sa mga mga barangay officials ka mo. Na anuman nga nagtatrabaho ka mo sa departamento sa pagtaga-gobyerno. Ayaw ka mo pagbinangot, ayaw ka mo kasina. May mga concern sa iyo ang katawhan. Tungod kay mao iton nga trabaho ang imo ginkaruyay. Diba? Dari man ito ikaw, nanon nga aran sini. Dari man nada, ibuot-buot lang, ibutang kasit doon. Mga ginkaruyay, ginkaruyagan mo ito. Dari dapat magreklamo. Tama mga kabandera, tunid na magreklamo. Kaya imo man itong ginkaruyag. Si Papa Prince direk nagre-reklamo nga bisan napapaus na ah. Sige lagyap ang yaw yaw yaw yaw. Tungkol kay ini ang trabaho ko, karoy ko kayo ma-entertain. Diba? Ganoy. Sabi na ano, Kingdom Saudi Arabia. Talaga? Nilulukot ako ni Malu eh. May ganun bang lugar? May ganun bang bansa? Sige, search ko yan. Mapapasearch tuloy ako. Mapapasear. Oo, pa-shoutout man sa taga Himarubay sa ano to? Cervantes o Cervates? Oo. Warning! Hello? Hello? Ano yun? Oh, ulit 28087 pala yung tumawag sa atin. Ulitin lang 087 nga. Tut-tut. Tut-tut. Once again, our text line 0969-071-6213. Pwede kayong tumawag. Pwede rin mag-text mga kabandera. Sasagutin ho natin yan dito. Cervantes po ko na sir. Okay. Nakapunta na ako ng Cervantes. Malayo pala yan dito sa Qatar man. Papunta yan ng ano doon sa saan yun? Sa Lupi de Vega ba yun? Sabi eh, bless Monday, Papa P. Paplay ng chat siya na anak. Sige, pilay natin niya eh. Mamaya. And of course, hello, wala na pala tayong oras. Balitaan na pala mga kabandera. Mamaya, abangan nyo lang yung ano natin. Yung mga request ninyo. Dahil ngayon, oras na para magbalita tayo. Balitang balita. Anyways, tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-Bandera mo!

0: Mabilisang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid ng mga preskong balita ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawid sa impila naman ang 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang magkakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, ilang estudyante ng Baybay City Senior High School nakaranas ng hirap o nang hirap sa paghinga at pagsusuka. Dalawang barangay sa Kandara, Samar na nanatili sa code red dahil sa mga kaso ng chikungunya. Sa lokal, mahigit 41,000 pesos na halaga ng kahoy na lawaan na sabat sa Katarman. Isang suspek arestado. Dalawang suspek sa pagpatay sa isang negosyante sa Mapanas, Northern Samar, sumuko na matapos ang hot pursuit operation ng pulisya. Lacson nagmungkahi ng mga hakbang upang mapabilis ang impeachment trial ni VP Sara. At grade 4 student patay matapos umanong painumin ng deworming medicine sa eskwelahan sa Trece Mata Martires, Cavite. International, uman naglatag na ilang panukala para maging ligtas ang pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Lendanos Kuva nagkampiyon sa Wimbledon matapos talunin ang kapwa Czech na si Mochova. At sa SUB, sa Aling Police Winner, kakatawanin ang Pilipinas sa Mrs. International Global 2026. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:39 na po ng umaga. Sa detalye ng ating balitang regional. Ngayon! Ilang estudyante ng Baybay City Senior High School ang nakaranas ng pamumula ng mata, pangangati ng ilong, panunuyo ng lalamunan, hirap sa paghinga at pagsusuka bandang alas 2 ng hapon noong Huwebes, Hulyo 9. Agad namang binigyan ng paunang lunas ang mga apektadong mag-aral habang ang ilan ay isinugod sa ospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Dahil sa insidente, nagpasya ang pamunuan ng paraalan na suspindihin ang klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng school management sa mga otoridad sa kalusugan upang mabigyan ng sapat na medikal na atensyon ang mga naapektuhan. Samantala, nagsasagawa na rin ang investigasyon ng mga opisyal ng kalusugan, katuwang ang Bureau of Fire Protection o BFP, upang matukoy ang sanhi ng insidente. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mga otoridad hinggil sa pinagmula ng mga sintomas na nararanasan ng mga estudyante. Patuloy namang inaabangan ang resulta ng isinasagawang investigasyon.
3: Balita ngayon.
2: Samantala, sa regional pa rin, mga kabandera, nananatiling nasa code red ang dalawang barangay sa bayan ng Gandara, Samar, matapos ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng chikungunya. Batay sa ulat, umabot na sa 86 na residente mula sa barangay 14 de Agosto at barangay Nguso ang naiulat na tinamaan ng sakit. Ang chikungunya ay isang viral disease na naipapagawa.

0: Albo Pictos. Dahil dito inatasa ni Mayor Warren Aguilar ang lahat ng opisyal ng barangay at mga rural health unit na paigtingin ang mahakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kabilang sa mga ipinatutupad ang hakbang ang search and destroy operations sa mga posibleng pamugaran ng lamok, malawakang information campaign sa mga paaralan at barangay at pagpapatuloy ng mga foaching operation sa mga piktadong lugar. Sinayak din ng alkalde ang pagbibigay ng kinakailangang logistical support upang mapabilis ang pagtugon sa health emergency. Samantala, nananawagan si Mayor Aguilar sa mga residente ng Gandara na maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media o online, maliban kung ito ay mula sa opisyal na mapagkakatiwalaang sanggunian. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:43 na po ng umaga. Oras sa dito yan sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Sa balitang lokal, arestado ang isang 49 anyos na lalaki matapos maharang ng mga otoridad ang inihinalang illegal na transportasyon ng mga kahoy na lawaan sa isinagawang anti-illegal logging operation sa barangay Makagtas, Katarman, madaling araw noong Hulyo 10. Ayon sa Katarman Municipal Police Station, bandang alas 2:40 ng madaling araw, nang magsagawa ng checkpoint ang mga pulis katuwang ang Community Environment and Natural Resources Office, matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa isang pulang Mitsubishi L300 van sa umano'y may dalang mga produktong kagubatan. Nang inspeksyonin ang sasakyan, na bigo ang driver na magpakita ng mga kinakailangang permit at dokumento para sa legal na transportasyon ng mga kahoy. Nakumpiska ng mga otoridad ang aabot sa 859.33 board feet ng kahoy na lawaan na may tinatayang halagang mahigit 41,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kusturiya ng Katarman Municipal Police Station ang sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Samantala, isinailalim na rin sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources ang mga nakumpiskang kahoy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Acting Chief of Police ng Katarman Municipal Police Station, patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa illegal logging upang maprotektahan ang likas na yaman ng Northern Samar at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
1: Balita ngayon!
0: Samantala, kusang loob ng sumuko sa Mapanas Municipal Police Station ang dalawang lalaking itinuturong sangkot sa pagpatay sa isang negosyante sa barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Kung matatandaan mga kabandera, nauna nang naiulat na nasawi ang biktima matapos umanong pagtatagain at paluin ang dos por dos ng dalawang sospek na kapwa nasa impluensya ng alak. Agad na sinugod ang biktima sa Mapanas Rural Health Unit at kalauna inilipat sa Gamay Doctor's Hospital. Ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Kinilala ng pulisya mga sospek sa pamamagitan lamang ng kanilang mga alias na si Loy, 38 anyos, at Ralph, 72 anyos, kapwa residente ng Mapanas, Northern Samara. Ayon sa Mapanas Municipal Police Station, sa pamumuno ni Police Captain Marco Estelliero, Acting Chief of Police, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga operatiba matapos matanggap ang ulat hinggil sa insidente. Makalipas lamang ang ilang oras na pag-aanap, kusang loob ng nagtungo sa impilan ng pulisya ang dalawang suspek at mapayapang sumuko sa mga otoridad. Ipinalam sa kanila ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas at isinailalim sa lahat ng kanilang o kinakailangang legal na proseso. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya habang inihahandang pagsasampa ng kakulang kaso laban sa dalawang suspeka. Ayon kay Police Captain Marco D. Estelier, mahalagang pakikipagtulungan ng komunidad sa mga otoridad upang mapabilisa ang pagresolba sa kaso at maihatid sa kustudiya ang mga responsable sa krimen. Oras sa buong kapulang ni Pilipinas, alas 6:47 na po ng umaga, mga kabandera. Sa nasyonal, nagmungkahi si Senador Judge Panelio Lacson, na panatilihing handa ang nasa Senado na ang mga testigong nakatakdang tumistigo sa loob ng isang linggo upang maiwasan ang pagkantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, makatutulong na hakbang upang masulit ang limitadong oras ng pagdinig at matiyak ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang due process. Sinabi ng senador na naobserbahan niya na napaaga ang pagtatapos ng pagdinig noong nakaraang linggo dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo, si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Babala niya kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na isang testigo lamang ang natatapos kada linggo. Posibleng umabot pa ito hanggang sa katapusan o kapaskuhan o higit pa.
1: Balita ngayon.
0: Ayon pa kay Lacson, bukas naman umano si Presiding Officer Francis Escudero sa naturang mungkahi. Bukod dito, sinabi rin ng senador na maaari ring talakayin ng mga senador judge sa susunod na kukos ang saklaw ng kanilang pagtatanong sa mga testigo at maging sa isa't isa upang maiwasan ang mahabang interplasyon ng nakatakda sa haba ng paglilitis. Naniniwala rin si Lacson na dapat mismong mga senador judge ang mag-usap-usap kung may isyo sa asal sa kanilang mga kasamahan. Sa halip na ito ay ipinapaalala sa publiko ng impeachment court spokesperson. Samantala, umaasa si Lacson na maaagapan ang usapan sa tamang bilang ng boto na kinakailangan upang mahatula ang respondent upang maiwasan ang responsibilidad na mabaliktad sa Korte Suprema ang maging desisyon ng impeachment court dahil sa isyu ng voting threshold.

0: 8 taong gulang na si Rex Mason, isang grade 4 student ng Hogo Perez Elementary School Annex, matapos itong masawi kasunod ng umanoy pagpapainom ng deworming medicine sa loob ng paaralan. Ayon sa ulat, ilang sandali matapos sa painumin ng gamot ang kanyang mismong class advisor, nakaranas ang bata ng matinding pananakit ng tiyan at ulo at kalaunan ay nagsuka. Nakatakda o nagtataka ang ina ng biktima kung bakit ang guro ang nagpainom ng deworming medicine. Gayong noong mga nakaraang taon ay ang mga magulang mismo ang nagpapainom nito sa kanilang mga anak. Dahil sa insidente, dumulog ang pamilya sa National Bureau of Investigation o NBI at sa Public Attorney's Office upang ipa-autopsy ang labi ng bata. Layunin nitong matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at mapanagota ang sinumang may pananagutan kung mapapatunayang may kapabayaan niya.
1: Ngayon,
0: samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang Department of Education o DepEd, Cavite Province, at ang pamunuan ng Hogo Perez Elementary School Annex sa naiwang pamilya ng bata. Tiniyak din ang hensya na ang buong makikipagtulungan nito sa mga otoridad at sa isasagawang o sinasagawang legal na investigasyon hinggil sa insidente.
1: Ngayon,
0: oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:51 na mga kabandera. Sa balitang internasyonal, naglatag ng panukala ang bansang Oman para mapaganda ang daloy ng trapiko sa Strait of Hormuz. Ang nasabing hakbang ay matapos na makapulong ni Iran Foreign Minister Abbas Argachi kay Omani Foreign Minister Sayed Badir. Kinalakay nila ang mekanismo para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa dagat. Natiyak din nila na hindi nalalabag ang freedom of navigation sa strait. Nasa Oman ang Iranian Foreign Minister para magkaroon ng ilang kasunduan sa ligtas na pagdaan ng mga barko. Samantala, sa balitang sports naman mga kabandera, nagkampyon si Linda Noskova sa women's single ng Weblendo. Tinalo nito ang kapwa Czech Republic teenage star na si Karolina Mokova sa score na 6-2, 5-7, 6-3 matapos na madumina ni Noskova ang first set. Ay dun umatake sa ikalawang set si Mokchoba. Subalit pagpasok na ikatlong set ay doon pinagana ni world number 9 ang kanyang galing hanggang makuha ang panalo. Itang unang Grand Slam woman single title ni Noskova. Siya rin ang pinakabatang Wimbledon Women's Champion sa edad na 21 mula nang makamit ito ng kapwa Czech player na si Petra Kituva na nakamit ang kampyonato noong 2011 sa edad na 21 at 100 days.
1: Ngayon,
0: oras sa Pilipinas, alas 6:53 na po mga kabandera. Halid po yan sa inyo ng San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Kapag gahapon ng best coffee green. Sa palitang showbiz, kakatawanin ng Pilipinas para sa Mrs. International Global 2026. Ang nagwaging aling pulis na si Police Chief Master Sergeant Maria Shasha Bio ng Civil Security Group. Si PCMS Bio ay kinurunahan bilang classic Mrs. Philippine International Global no 2026 noong Mayo 30, 2026. Dahil sa panalo ay napili siya na magpresenta ng bansa para sa Mrs. International Global 2026 World Final na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia sa buwan ng Oktobre. Isa siyang chemical specialist at educator kung saan ang advokasya nito ay ang pagpapalakas ng karapatan ng mga kababaihan, chemical safety awareness, maprotektahan sa kalikasan at kalusugan sa bawat pamilya. Pinupori naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagsabak ni Bayo kung saan ang kanyang panalo ay nagpapakita ng kakaibang kalibre ng isang police officer at nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Iwala naman ang PNP Chief na magtatagumpay si PCMS Vayos Bayo dahil sa inirerepresenta nito na hindi lamang ang bansa at maging ang Philippine National Police. Oras sa Pilipinas, alas 55 na po ng umaga mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita ng pwersang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Kaya manatiling nakatutok lamang dito yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: chocolates.
1: Mar Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Hello?
1: Hello, mau pa yung aga, Papa Prince.
0: Oo, oh, mau pa yung mga aga. Mawara. Sino ito?
1: Si Jana po ito.
0: Si Jana, si... Ay, ikaw pala yung tumawag kanina.
1: Yes po, opo, opo. Hindi nyo nasagot.
0: Hindi, sinagot ko, kaso nga lang walang ano, walang nag... Walang nagsasalita. Sabi lang, tu. Ganun lang. Oo, siya may babatiin ka, Jana C.
1: Okay, pabatiin ko po yung pamilya ko dyan sa barangay Anito.
0: Mm-mm.
1: Kasi maday discharge na po si tatay ngayon. Okay, pagaling po kayo. Tapos, thank you pala kay Ronel. Ronel, thank you kay Ronel. Thank you doon sa song na na-request niya kanina.
0: Oo, yung ano, yung sana all, mapapaulala.
1: Sige po. Thank you, Papa Friend. Yes, and God bless.
0: Thank you so much. Maraming salamat sa pagtawa. Si Jana C ng Parañaque City, mga kabandera. Kala ko sino tumatawag yan. Layo nang tumatawag sa atin, no? From Parañaque City.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Alas 7:13 oras sa Bugos ng Kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Oras, gindara sa iyo. Alaman daw, nalawati na time check. Wait lang, hanapin ko pa. May error tayo dito. Oras na din sa iyo ng Best Cafe Green, ang kaping ora palpitation, ng Dreamers Lom sa iyo, surok-surok. Papapalit ito sa ngatara ng mga pharmacy dito sa buong Tosana. Katarman! Siyempre, kapag-gapo nato ng Easier Dry Goods Store, naghahanap ka ba kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt? At iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget. Bisitahin ang Easier Dry Goods Store. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Low Corner at Lifeline o Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay naman at komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Easier Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunions, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Sa mga nagtatanong, Papa Prince, sa mga matatagpuan yan? Matatagpuan yan sa may Door 1, Katarman Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samoa. At syempre, para naman sa mga taga-UAP, Yon Seradoon, ngaran sinima Yon Seradoon, branch sa may UAP Zone 1 sa may Respado Birding House. Mga kasangkayan, pwede ka mong mag-text ang era number para sa inyong mga order or mga inquiries. Add in era number 0963-085-5979 at 0926-994-0041. Bisita haliwat ang era Facebook page, ACR Dry Goods. Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot, kaya mo. Palakpaka. Thank you, very big. And Papa Prince, pa-request po ng mistisa na daraga. Mistis, wala po kami didi. Juan Lade, yan na ang daraga. Yan na ang daraga. Okay na yun, basta may daraga. Sabi ni Ronel, hayaan mo Papa Prince at boses ko naman yung ipaparinig ko kay Jana Sinang Paranaque. Sige nga. Tawag ka nga, number natin 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213 ang ating linya. Pwede niyong tawagan. Klaro, di mahabol, B. Sige, ulitin ko, 0969-071-6213 ho ang ating linya na pwede niyong tawagan. Welcome sa ating 6,000 na nakikinig ngayon sa ating radio application. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung nakikinig sa ating radio application, My Tuner. At sa mga nanonood naman sa ating Facebook Live, magandang morning. Maraming thank you din. Kasi mga andyan pa rin kayo sumusuporta. Yung mga buhay pa rin, buhay pa sa Facebook lang. Yung kanina na nag-scroll lang, umalis na agad. Ano lang natin yan, hanggang pa-shoutout lang sila. Yung iba kasi talagang nakatutok, kinukunik talaga yung live natin sa Facebook, kinukunik sa kanilang speaker para at least parang nakaradyo na talaga sila. And after my program, wala na. Balik na agad sila kung saan silang lupalo. Ayun na, kumbaga sa mga nag-aabang lagi sa programa natin, maraming salamat mga kabandel. Again, kung may mga panawagan man kayo, wag ho kayong mahihiyang lumapit sa Radyo Bandera Katarma. May mga panawagan, may mga pasabot ka mo. Welcome na welcome po kami. Si Ton. Wala itong bayad, nakasangkaya. Libre la ito. Bagot pa nga ni sa slogan, sa balita at serbisyo, Pastaradyo i bandera mo.
3: Yeah.
2: Diba? Kaya diri kay sa balita't serbisyo, bayaran mo.
3: Yeah.
2: Walang ganun. May bayad ka lang sa ads.
3: Yeah.
2: Oo, mga kabandera. Pero pag mga ganun mga pasabot, para ito.
3: Yeah.
2: Libre la itong libre.
3: Yeah.
2: 0969-0716213 mga kabandera ang ating linya. Hello po sa mga taga-barangay Daganas at barangay Makagtas nga na barangay Baybay. Hello, maupay nga aga sa iyong atanan.
3: Good morning
2: sa mga taga-barangay Bangkiro. Karmiliwat sera na mamati kuno dida sa naton programa nga Gising Norte. Kay kita na ko nang ginihimo niya orasan para magkamata na sera. So ka na niyo radyo permi naka-abre. Tugtog sa mag-abre liwat ang radyo bandera. Talagwa. Sana all. O pa sana all ka na lang talaga mga kabandera. Parang si ano lang yan, si Tita Rosetta. Tita Rosetta ng Old Rizal. Sabi niya na nasa garat pa ko ng Radyo Bandera, naka-open ako na ito. O, oh, tub-tub ko na sa mag-open na ka. Hindi wa. Mga supportive talaga yung mga tao dito. Ganun dapat, mga kabandera. Parang si Jana silang yan. Nag-chat-chat kung hindi siya, ano, walang live pa sa Facebook. Papa Prince, may program ka ba? Ba't hindi ka naka-live ngayon? Ginawa si Papa Prince, kaya hindi nakapag-program na naman. Anyways, tugtugan muna tayo, kabandera. Ha? Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Mwa-mwa, chup-chup.
3: Ayaw!

0: Tatlong minuto na lang natitira sa programa natin, mga kabandera. Tayo magpapaalam na naman. Napakadali ng oras. Hey, kaya naman, sa mga gustong tumawag, dawag na. Mag-text na rin kayo, mga kabandera. Our text line or hotline number, 0969-0716-213. Hanapin Papa Prince 949 sa mga gustong mag-PM. PM lang kayo dyan. Huwag kayong mahihiyang magtanong. At syempre, sa mga gustong manood naman ng ating Facebook Live, abay napapakinggan ho tayo at napapanood sa Radyo Bandera Kataraman. Morning, gising Norte, kasama. Oh, hanapin mo lang Radyo Bandera Kataraman. Kasi walang iba dumadagungdong na radyo dito sa Kataraman. Talagang iwawagay-wagay yung radyo mo sa labas. 88.1. Hindi, joke lang. Hindi, hanapin mo lang 88.1. Ay, wag na pala sa... Wag mong hanapin yung frequency sa live. Search mo lang dyan, Radyo Bandera Kataraman. Pero pag sa radyo, syempre, isi-search mo 88.1, mga kabandera. Okay? Sabi ni Jana C, Papa Prince, ang payat mo tingnan sa suot mong damit. Pero mas cute ka kuno at gwapo ka. Baba. Kakuansit sa dughan. Karasa. Karasa sit pagdumdumon. Karasa daw pagdumdumon. Buntusan gamay. Ah, buntusan gamay. Nanon ko kasi yun eh. Napakinggan ko kasi. Ay, alibang bang. Kung ikaw ang lumupad. Alam niyo kung sino singer nun? Taga doon yung sa gamay. Mga singer, pati yung halapi kahi, birahi, chachahi. Imbuting bubut ngan tuda-tudahi. Original singer si itong si Nita Balading from Barangay Kagamutan, Gamay, Northern Samar. Ito, arugman nga, nagkanta sa... Ay, alibang-bang. Tapos na ano pa itong si Kwan itong si Mana Sunny. Hipid na itong dida sa Sky Radio Gamay. Actually, na-record itong sa Sky Radio. Tapos nagkalat siya. Nagkalat, bisan langain.
1: Pagmata na.
0: Kalat-kalat na. Ay, nako. Hanggang sa sumikat yung kanta, di ba? Maging proud ka mo sa mga taga-gamay nun didi. Proud ka mo, daman yung mga singer nga da. Ano? Yun nga lang, dapat sana marami pang mga songs na mga chat-chat ang magagawas. Marilis kunta nira, no? Sige kunta nira mga komposa. Sana mga kanta para kaupay kasi pamatian sa nira boses. Talaga mapapahinda ka, yung beatsan ko ay... Sana music, di ba? Dapat mga kabandera. Para talagang mapapabaghod kagod sa na. Mapapabaghod na lang. Ah, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Talaga, ada na, mga chat-cha na. Mapapabaghod kagod. Anyways, tungod gawara naman kita oras. Papa Prince now signing off. Mga kabandera, mahaba-haba pa naman. Lunis pa lang. Mayroon pa tayong Martes, Miyerkules, Hoybe. Hello, good morning. Waray non. Magandang buhay. Watching from Saudi, South Africa. Thank you. Hello po. Magandang more. Anong pangalan po nila? Sayang, di po natin nabati ng ano. Ano kasi yung pangalan niya? Hindi ko alam kung anong language to. O anong letra to.

0: baybayin. Kitang baybayin. Mga yan, mga Filipino talaga. Oh. Alam niyo kung anong Ingla Tagalog ng headset? Ha, mga kabandera, headset. Pangulong hatinig.
1: Pagmuta na. Kay aga na.
0: Kaya masugada.
1: Kay aga.
0: Paabot nga ng pangulong hatinig, maaari mo bang maiabot ang pangulong hatinig? Nang sa ganun ay makarinig ako ng mga musika. Diba? Ganun. Yung mga malaliman talaga mga Tagalog pala yun, mga kabandera, no? May. Ah, pala si May. Pero anong pa? Tapos na si May. July na po tayo. Ha, ha, ha. Joke ba yun? Joke lang. Kayo talaga. And then, thank you so much, May. Pero taga saan ka, May? Taga dito ka lang ba sa Katarman? Oo, or taga Manila? Oo, basta maraming salamat sa iyo, ha? May ng South Africa. Oh, kumusta yung panahon natin dyan sa South Africa? Mas mainit ba dyan sa ano? Mas mainit ba dyan sa South Africa? May mga ball. Sabi niya, Papa Prince, pahabol po. Shoutout sa akong bugto na si Annabelle Salazar Menjola. Dira po sa Kapitol, Dalakit, Katarman. Siya nagtatrabaho. Salamat ko na sa pagbasa. Yan, walang anuman. Importante, nabasa. Anyways, tungkol ka wala naman kita oras, Papa Prince now signing off. Maraming salamat mga kabandera sa lahat po ng tumutok at nakinig. Simula pa kanina ng alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Walito pong nakasama ninyo, Papa Muna Prince, eh, Pipa. Bukas magkarinigan ulit tayo. Same time, same frequency, same station. Siyempre, ako gihapon mga kaupod ninyo, nag-isa mong Papa Prince Pepa. Papa muna, Prince Pepa. My name is Papa Prince. Bye-bye. I love you all.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong may finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.